Na ba ko fingo na tama ngatsa mati viru tsibe uru uru uru mana tana mata nda

nyai fa nai man nai zau tia. Ya na na ti ma sa ka tai ba do ka ra cha ka da ba do ti ma sa ka ta ne te ka ra cha ka da le ne. Am pe na so na ram pe ka fa di pe na so ti a di ne ti a ti fa ma ke te na fo do nyai ne. Father, my nights are fucking finger to my nuts, and whatever to me, old man. But then my nights are to the carapati, but why am I booking him and the mass of the time and the moon? Come in, I don't know.

ina tumapto manalati. Managay sa tayong tubalay. Tubinabili sila kamati mapiana ng natatso. Banda to sofili sila alis bandilis mapto manalati.